nga Olivier. Abarika ila kanuno sans condition. Nabila jegi barikalaye. Ila kanu barikalaye.